0: FM 102
1: Radio Musti.
2: Ayo, mo pa ganyan dito.
3: Eh, sasis madam, ganyan siya.
2: Ito po?
4: Pina na mo fami,
2: sir. Ito mo fedi.
5: Konsel sa, li konsen zom, ek fam. Pa invit li, pa aptan li vini. Prends ou telefon, download Pink Pulse. And 5 click, pou permet ou evit en drame. Ta te tete.
0: RM2
1: Radio Musti.